Dongo tigo na wekangu. Dombega na turanga ni nawaka. Dombega na marama ni nawaka. Dona marama go baga wati maivu. Unongo. Lako sara mega mai ni tasiri. Lako mega mai asus baga. Baga manua lebu. Taka unra mbua ke maduata. Sego lako sara mai lau. Sego mai lo mai viti. Sego lako mai kandabu. Iko tsiko na mbonga ni kua. Nanuma. Nina dhava ikea kwa na yadho imei. Vida na mbaki saote ole mbuluta kwa yungwane biyau. Mai Santa Rosa e California. Sina ya ni ora na itukei. Ena vei mbulu. Ausanga ikaya. Ena ngone ni vei mbulu. Ena vanua baka papalangi. Ni thaka na lotu ni vei mbulu. Ena ndola tungana kisi ni mate. Kenda na reya ni kenda na reya tungana. Yungu ni mate ni ndabotu. Ni unturi obu unautu. Nangane nguko ndabotu ya. Ausanga itu kuna utupau. Oko ina singa ni lako talike ina muka ilau. Ina chikina ukambara. Ikenga ina tada ke ina mata nikalau. Mena tarongi biko ya edhaba edhakaba. Ina muka nivosa. Membole atana kalau. Turanga ke ina marama. Eka uko chisu. Marika na kena wase walu. Oko ya sabi ya muri yao. Mekuni muri ya nalomana. Medholata nona kawila taika muri yao. Niko maroro ena no mumbula ko na bagailia. Yeke ko bagailia ena no mumbula ena bukungu ke na buku ni tutu kubinaka no mumbula ena maroi. E kani volta bu. Ia na dhaba na kena yanga buwana tamata me rawa tiburu buru todoko. Gai bagailia na elona. Na dhaba ena suli oko kwaya me isoni elona. Iko na le sini suli ena isoni no mubale. Iko na sini suli ena isoni no motoka. Ena tarunga biko baga dhaba na elomu. Ningaona ni mbe bulu na kisi ni mate etawa ni ngaki na nayango esiri tawa ni kina no mwilabo esindu na kisi ni mate no motoka esindu na kisi ni bali no mubale esindu na kisi ni mate ni no mungele menga ibi tu koiko no mubale no motoka no mungele sanga ya ngomunga linga munga ya bamu turanga kene marama. Totoka na lotu nda thaka batiko. Badaba. Keko mate na mbogi niko. Erao golo malangi. Sindwe ba aleluya. Bale kutau kila. Kuko tau kila tuko golo malangi senga. Dondo no mo kila chiko niko. Au na logo malangi. Au sini logo lo malangi bale undo ubunau. Au sini logo lo malangi bale utaltala. Au logo lo malangi bale toko chisu ya mate na mbukungu. I'm going to heaven because of Jesus died for me. And he said for me to believe in him, baptized. That's why I'm going to heaven. Not because I'm perfect. Not because I'm better than you. Au sini mai bina kada ke gina ndona turanga baro ni kwa. Kenda ruto to va tsar toa. Na ndu indu ye au kila na bona u dhidhikina. Hitu na mba kinogulili ni bivalo takina tapatata kona maka. Ena nanta lotu lebu na lotu esele viti kerutuma totoka warasa wananabu yesini kautio ilo malangi lotu esele se new methodist e kautio ilo malangi ni ubogo mbote chisu kau wakandinata na nona bosa kembale biwe kani ni kenda wakara udhuruma ya nina leso ningo wakara utakiko sambidi kwa toka esamu kabi kwa badi waka korere kwa badi waka korere chiko kila namuno kwa watao vya matekina mbale korere chiko. Ko kanda ya sanongo, ko kanda iba limbula, ko kanda, sonangona, tunga ba limbula, ko kanda tu libangara wa iba kabichi. Mali korere. Doane tutu, anahedha nako tuwa semichi. Sala kome kone iba katawa, sama iba lao na lotu. Tuwa semichi, sama kibe, yo sama kara utu. Oi, okay. Sato lotu. Viki mame na koro, imanda, ni nduwa sata tau, sa nduwa ngasinga, ruwa singa saramati. Sakila abune lako kina. Ye ni kwa hindi wa waboku tunga atharomba. Hemani. Sa ochi ndu asinga, sa leiru asinga, sa leindu amadawa. Kutuwa semichi sa mbula nonga. Leiru amadawa, sa apuke chiko, sa atoto chiko aengona, ye taumate chiko. Yoko ya sa atata uochi. Sa raloka ini kurawekana, itua. Hei maka ibe, sambau rao toko kolomalangi. Rongo da na kakei kau kaya. Au sabaka

nimbula nimbula binaka binawali bunanom ni sema binaka tiko mai and e kabi ni pagarumbu kendai na ikatini ni singa ni vula chulai rulon dolu rosanga vulka ono wambote ni sosanga isu kutikina dhaka dhaka sosanga ivarungole tiko I dhaka dhaka ena e kabi ni kuwa iyo na sirta ravongo meritona nungi mandiki nortona leto no turanga ato sanga isu kutikina dhaka dhaka na kabi ni kuwa biki mdona vei tamani osiano kei paulo lui katalaki ena vei jack asai kusakango George Fiji Veikoso, tu be yawaki.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Hamana viti rosi ni tailebusa limandono nakaloko ma vakaniolon day and the vathing thing to mean the kaino vuli sangatika kini rangona nanda itutu kono vaswaka pertania. Vinaka nuitaka nyoni marutaka na nanomni ngande na singni koa ngande mbekani avali na viakani onga itikitiko ivali niko sangole nindo na karuangu kenandua na Erua na yololo kakana ndue tavioka ndua na nduna e kovu e sambu totoka ndina sava katakata sarla sau tukuna viko au sa ngai boru vakaro chungu mungi thakadaka yo ndaro ndambi talmanda mindaro na ose na mangiti sani i takitakitaka maingo uti saratunga na niro vaka singa levu na marama vikaruani sato kathimai na rona maramani samoa kita utiko vitiki vinga Nasani kor kita tiko kina sa ngol serintung bui muli bukan bolu birau sa rutarunga mai mendona bolu moko tani tumba berat merutaki itu mekina na vai salo ya evakatu na lote weekend eh ya sembuta kata tunga mai sa ngai vakasi si rewa isombo ayo vai salo ni samoya ya na ngande rawe ngande menaviokani ramai mother to my mother na vana makumbungu na bonge vale to sangole tale non reto mertra tiko tale na mvoni kwa au kina ni ndra moni ma za mbala bungo endra vinga ndivikin vaka vio kani eh na ngande tale ndra lisar sar ndar vnua asenda lai itata butu butike na irno e kanda di maori se we rera de tiko vivone kati se endra visure tiko kama ivale Amer mai wakanga taka indona mangiti enda sa vakaru taka tu iyo na dito toto tinga valuali si ndana gangaru ni vakaru to lili ngon sala na vuno dindui enda vakai tiku tiku kina o vambote ni wir mai o te poti se wir mai nambote irasar kini silandi dona kana udam bi atau ina non rasa ni koro enda ma vau ngasanda ge varwana nda kuengo eh kima misana numi kima ni tika ni kima lomo master tinga en wangan maraka kena kani maro sar kira ni andar ngoza nando mo iturang andreo o eri kena kamni kuwa membombulang o dikenda telo tinga mai en vika sa ato tingu norto ya sani korto toka ya manasa sabaka otago yun imbera talang na bitu na kamni ko andan rongo tinga nando mo imersiana liko zang imbula go andan maram ni kandavo ando mo ibibu kito na kati kati waki en vida na wayan baki sawati sa tiko ngo ko bakalakalaki suwa Makana kena, eno vuko ni kena na maru tiki tiki na levu ka di. Eno singa ni mataka, leo tiki ni komiti ni vivo katoro takitaki na koro o levu ka tiki na oyale ya sana okandavu. Mata talitinga ni ya umbula ni ya sana okandavu. Enda ngira ngota tiki na ndomwana ena ya kavi ni kuwa. Vukata lunga kena, nungo sa kavi wakata umanda tiko. Na ndomwana talinga na turanga chairman ni gospel. Ex Scholars Association Blue Sapphire Birthday Committee Moses Engas Nivalu November Manilima and then on the Tignan de Murto Noviacani Erto Tubanatico Serto Mona Tratico na Songo Levon Vaca Edoritico Prince Charles King Charles Park in Nandi and Wolos Rango Cotobongo Menekawalu Kinikatini and Yakotova na Viti Indigenous Tourism Alliance na nonto kina siutaki na viti festivals and reggae concert kana vakadirtiko ena vula o katoba na nangonga tiko na demorto ena vi mama ni lima ena kavi nikua ni mbula binaka na walibu na numni isem na katima ena kavi nikua o telenga menengai kati baki telenga na nonto tutuku na tambana ni mbokumbuka ena kavi ndai endo mandana Serene Vili, Naserki Amelia, and a PMN Fiji, Pamanaviti.

tuturumi na kese kongo na nonde itu tuturumi gito ena karnikoa. Ekana ndoni bibwa tabulithi ni timi ni Fiji Water Flying Fijians. So seni rosi serwa kula engandrevi merato na bwabina tak na malmo lumelo rai ena nonrato unruka ena kai tulusanga buka dio kai rosanga buka wabe welesi ena madha saoti ena mataini nonrato ungito ena sotsota ni Nations Championship. Ekayo serwa kula ni laurai na malmo lume na tambana ni beipasi na nonrato scrum na tambana ni kamba koro kena tatangumaki. Evina kato serwa kula merto nda ubulida na adarubo merto nda utoroba malo na gito wambimbi ni tiu berto na polo. E tumano serwa kula ni rato sanga merto wabina ataka na tambana kede ni nonrato ngito ena nonrato wawarro na madongo. Wambimbi ni rato na sotawe tigo na timi kokoa ni ngilandi. Iana indarethi totolonga na timi ni viti ana yatu iliu eroni mawi kapitani te vita ikani vera ke mesakindonge. Te vita ratuwa ke iso na sila sila na itutuni loks, pedeliato le kima tangi tangi walu ke le wani botia, ratu sako mai merato wako kua tanga na itutuni flanka ke na namba walu, Simeone Kurvoli ke Caleb Mantz, ena diwa ke itini, Chosua Tuisova ke Kalaveti Rovovo, ena tini karua ke itini katolu, Chuta Wainingolo, wate Krawa Levu ke Salesi Rayasi, Ertono toka ni tutu ni wing ke na fullback. Na timi ni Fiji Water Flying Fijians ena sota ke Englandi ena Singatambungo e Liverpool ena Karoni Nonretongito ena sotsota ni Nations Championship. Ena toru na kuila ni biti ena tayambi ni Kenandola na gito levu ni Commonwealth Games e Glasgow mai Scotlandi na ndaungalo o tolu yanka na liu takatiko na timi ni biti lima sanga wuka walu na ndaungito ke ira na ibagalislesi na matatakatiko na nondabonua na gito levu ngo karna waitavi ena athletics na basketball, boxing sena vibadha na lawn bowls na judo, para athletics na vita ungalo sena swimming kena labi kambis na weightlifting. Erto lewe tini ka viwa na ngone lewa, erto lewe na talitinga na timi ni viti. E baga yalonga angata kira na timi ni viti na ministani tambangone kena gito, chesi saukuru, ena songo ni tatawa na madha ongo, kakai wira merna numutiko nirna madha takawuli na nondo bunua, kamerna gito ena sabsabake na yalandina. Nangitu lewe ni Commonwealth Games ena boi dhuritiko mai Glasgow e Scotlandi. E na karosang buka tolu ni singa ni bula sarangongo. Kana gai dhabetiko ena karua ni singa ni bula okosita ena bula mai.

0: Fijin rua era to wandu kare timini Queensland Reds na kaili masanga bolu ke tini ka vitu kar to rawata kina tini ka wana po indiana soso tongo. Ya ngo singai kruwa ni ngau na mer to rawata kina na timini rua mer to ngito e viti ena semifinala. Ka nala bete sarwambi na walebu na wata ngiti ngiti ni ngito raga bibir na marama. Er to na soto tigo na timini rua marama ke na timini Reds ena semifinala ena Singapore Rowai. And a mother may go and rara na Churchill Park Milo toka. Kene yo titinga na kabini kuer ta unruka na timini marama main ba e ne yo titini nonda ta ungito waka tombo e na sotsotani OFC Women's Champions League gona sotsotani soka ka waeduri tiko e na yatu Solomoni. Ar ta unruka na kai wake tolu e na duona sota kaukaua ke na timi mai vanuatu na Tafe FC. Bimbi sa ragitongo mbala to koe wini e dhambi dha ke kina semifinala. Ara to aliu toka na timi ni mba na matai ni bima maa na kai tulu ke rua. Ni rato mai roata na kai ni timi ni mba o lesi tambunase na reta lemba ke koleta liku dhulo dhula. Ia mai roa vitaravi na kai nei Tafea FC e na karoa ni bima maa. Karato mai wangaro ka kina na timi ni mba e na kai wa ke tulu. Se kota la ngore na ite ki taki mai na tabana ni gito na ka ni kua. No mini ndaru vinga ravi asimate wani golo.
1: You're now listening to PMN Fiji.

0: E nangau ne balu wali sa votong goi rusa bul ka tulna miniti me ono naka loko ni bula ni bula vi naka vi naka wali na nangu ni sa marati mai e na kavni vakarum bu kentai ni katini ni sing ni bulo chulai i olon de tingo e New Zealandi Aotearoa na kena maru tiki tiko na mbaki vo ni erndo maru taka na tauki ni ngele erna tangata fenu erna Maori wako takai tiko na matariki mana watia a matariki ni Nimbula, nimbula vinaka. Me vaka usaka di vaka tau manda. E nai kavini kua. Ona vitalo tiko kirtau nai vaka li silesi. Ni Viti Indigenous Tourism Alliance. E na kena tavo. Se na kena simutaki. Na Viti Festivals and Reggae Concert. Yo. Maramato vata sa toka sarangango na moni telefoni kandua. Mena vaka rau kiro vitar taruangi vitalo. Mena vaka madhala tiki kuaya. Tau manda. Vikenda. E nai kavini kua. Ni sambul vinaka maramto vata salote.
1: Samalo bula yo saka ni satu saka na turanga ke no maram ni ve del ni avu ti kutal nga ke ni na sema ti ngme na via se burbur Oga vinu vinaka vale vinim bosol tan dan ngo na mi on bo mai tau tau ki na yo na maram ni ono ilau Ototi ni ani anu ina wasa Pasifika. Ina wasa chana ya tu lawe. Kito bolak sa resu i tonga. Maina nito toko bolak kay Viti. O ba bina bina kapaka lewe kemi ni nom ni visurite nom ni vatamatongo. Malom bula tale.
0: Is malom bula tale no kango. Aunga wili kanga na naundo email o sa totolo saranga mi usabi tartaran ki kemi ni. Iyo, sumpo sa burong rong bina ka dina. Iyo, no kango na wiki weira na wambi bibiki mami na girongo sa tiko pakandua Viti Reggae Festival. Na tapos sa manda na na songongo and what inspired the creation of Viti Reggae Festival.
1: So the Viti Reggae Festival is the revenue arm of the charitable trust called Viti Indigenous Tourism Alliance. Mi obo madal tak mentang abo kala kala kana Viti Indigenous Tourism Alliance eh. Bongo na song song ni we buketi. We bueti sorry we kenda na itau Kenya umpula. Kembale kebukani tongkai tiku na dhamu na nomu ni voli ka umbula kembale tiku na nomu ni wasu wasi ni ya umbula ena roni bukai maru itu mena dhunge na nomu ni sasanga yanga ena ndela ni buruburongo basically. So the VTT Indigenous Tourism Alliance focus is on the resource owning unit and that is the Toka Toka which is a sub clan or extended family is the clan na Yabusa na tribe Vatike na Vanua which is a community of indigenous resource owners and Maramatovata and I am happy to say this data with you there in Fiji alone with our indigenous community we our resources are assigned likewise kenda Vatoke ni tu Lebunangele Seven or mother, all our land owning resource units are owned by Toka Toka, but who are connected to their Matangali, to their Vusa, then to the Vanua. So there are 9,979 Toka Toka across Fiji. From those Toka Toka, it feeds 5,280 Matangali. And from those 5,000 plus Matangali, it is sheltered over about 1,390 Yabusa or tribes. And then under those tribes, then you further, we are further organized into community of indigenous resource owners known as Vanua. There's 248 across Fiji. And those are amazing data to know. Yeah, baleta na data mo. Ena buke amenda tuwana baka matau na nonda sasanga ni viva toro dakitaki. Kwa usu tutiku ni vinga rabi, ni songsonga ni vivu eti vi kenda na itau kene umbula. Sae kwa na Vita, se Viti Indigenous Tourism Alliance. Yeah, vale kaleka nga, that's about the charitable trust. And to move anything for development, you need funds. Just like us as human beings, we can then tamat tamat sakay ani. Nangandre bina nanda uto me tatu kichigo eh. Salat ko na kenanra wakatal nga kina nanda sa sangta kana nanda bulay na bisinga. Don don me na baka nga tengiti ko na nanda yung bulay. Me wanrunro ito kina na me dungeni ito kina nanda sa sangta ni buli wakara waka eh. Kwa na bloodline saranga ya na ilabo. Eh, nangandre ba na ilabo me toko na nanonda development. Sa ikuwa na yan, na kito may sobi kito na turang maramganga. Kito libi na ito nga kito na numa. May sanda to na takabin doon na songo. Bato kaya nandun na matatamata nandun talita ka na songo. Eh, na songo go, tu baki baka mata, baka tampagin doon, nanonda may maruta. Na kaya nasali mo sa vulkaruati ko na yan baki nanonda tuwa takenda.
0: Dinosaur, uta toka saranga na iba kumadala maram toba ta iyo. Ni roni i tukuna sa ni kadiba kana kavni koso. Dahil sa tsarma din sa sureta, meron may tiki ni songolib ndo sa tuwa na tingwari. Iyo, kila na nabaka ngo salote tiko ko indano vonua via nrende tiko kina na network via nrende tiko na network iyo, dotalanga na weka nrito dotalanga na ipaklesilesi esa matala tinga menekavnikua kire ngako kire ni wakarorongotu ni sabaka isa mboko ya na network ni salote, au na kire rebona wekango kebo kaironi ndumtanga minano bak mazala bak mazala te kikwaya ena kavni ko me bakani kem ni tundanga ni sato kongo ena zoom ke rauni ndona na muni bak mazala leka ena nduma kasara kan ya sama te seti kombe nga vinaka na mali na kango vinaka iya rosa serongro rongo rutik me nduma ndo sinterka salo me Ibu serman doni sa oni ibu wasi tu mungkin ngor, nasi ibu tiada serman, dan tinggur resuba.
1: Oin mandi.
0: Sandi.
1: Iya, nanti boleh bolong mandi.
0: Iya.
1: Iya, boleh kesar tu ngana airport.
0: Sarot.
1: Lawa boleh bolong ni baita.
0: Sarot. Iya. Sabi nak
1: bina. Kesar ngana apa noe mona tak ketika ini kena itu betul betul ni songo.
0: Sandi lah. Sarot mena pakai dor tinga. Endosekati betul tinga. Prince Charles sa King Charles Park.
1: King Charles bagang ko nito, may bola tanga nito paksep Prince Charles
0: siya. Oh, okay. Iya, marami to ba ta? Uwatar tika niya.
1: Iya, may tu ya.
0: Kue. Na outer rong chika ni ake baka oni rauni i kati baka na kavni kue. Se o dei sara manda nando ulanga sere. A oni sa sureta me rama i baka itabi. E na songo li bundo sama garuta kato ngori.
1: Dono vinaka kue irana kito sa vital no sa li busara. Kue sabang ang bau. Kena imbalimbali sa baka lote kita kana nonro may baitabi o TK Dube ko na nonadorbo the well known singer Lucky Dube. Na ngole sa rito may bayo may South Africa sar may bata susu na nonda to wano binak ngovit. Sa anto na kanonro to maroti ko er na kote sa rito nga mo ko na nonro to matamban sar nga na ko yaman takotamana. So the Lucky Dube band is coming. And he will be the guest appearance. So he'll be the main band. Sangaiti ko irasaka na nanda to talenti matambani nga era susungya ni Viti. Tiko kino Makare, I'll just mention them. Makare, Paradise Root, Sweet Sensation, Nayarambale, MP3. These are known to our younger generations. We are hoping to get a few more international artists, and that's still a work in progress for now. Yeah, but it'll be an exciting lineup.
0: Quiet. Aure oni ni da vudir tongor le paradise roots mara matovat. Aure dir to nir to langa sera rere bina kanar to tiku bina black tie event ya mai Liverpool eh. Iya. Ena ka vini ko sarto le so te ke. E wali wale sarto mai baka ta rongir to mai langa ser talenga. Iya. E o kalandi. O kani mara oni da rongo ta nan to monra na ken he dan ra talenga ni ni sakati baka ra ne ka vini ko. Ngo inda na songo mi kemem na nana makikina baka bimbi bi kemem na lubi bi tiki mami e sang me bakai tiku tiku ngo e au te ro baka tanga kina e na taunda ku ke viti e mi kemem na ngo leni baka yau yau iyo o ya o ngai rei venga ngo e nebi be baka na homecoming concert ke senga na kali vuza ke mebe na homecoming concert se babi maram to bata.
1: Definitely bigger. Na baka tamer sara na songongo baleta ni vida na ka kenda sabuli da mena ve songo tale so sa me puedo ribiti sana kongo baka menga top up tale iyo e bunga sara vera na ba ite te kirna no ratu bana ba mata na vi songo saoti sara tiki tal tungani kenna tu bana ba mata kongo na Fiji Day go Fiji Day celebration
0: Tina Sara, gaivaya na reggae music, endo na genre, endando maruta, endando talita, kana luvi viti, eh? Iyo. Na songolo levungo, endo samai tavoza tiko na vidana singasengu tingo. Iyo. Ngo endo, are you hoping to attract visitors from Australia, New Zealand, and other Pacific nations, and other big countries as well?
1: Yes, of course. We are all family. The Pacific family is invited. In fact, we've reached out to all our Pacific cousins to come and join us with this celebration, along with, because what we are trying to do is unite our indigenous community in our effort for tourism. And we know, nangonae vakakina na sasangani sarvanua, automatically it calls for us to take care of ourselves and our culture and our identity, because that's why our tourists come to our respective nation, which naturally translate to how we take care of our environment. So this event is not only fundraising for the organization, but it's bringing up a people of united front in the mindset of safeguarding nanonda ya utale ruai nanda kawa kerna nanda kawa tamat ken kenai tobo bata kena kena karuna nanda ya umbula pe susungi kenda main nanga nta sangai to ya ukin ya but definitely and also this is a very important point to note we have a premium ticket this is all available on Ticketmax. The premium ticket allows you to get 3 nights of accommodation along with your transportation to the concert with a private function with a featured band and the local artist.
0: Sandy.
1: Yeah. So that's to help those that are traveling from different corners of the world.
0: Concert maramato.
1: Na singa tolu tiko koya. Tega buna lotu levu, na kawal ni Oktoba. Padiwa, kena katini, Fiji Day, in Oktoba this year. Tolu tiko na singa.
0: Sandina. Kawalu kathiwa katini. Katini asa Fiji Day, sa tamani culmination levu ni songo waka ita mera sara, eh? Na kena waka me double triple celebration too. Iyo. Ni dhavuta saka mandana edhanra edhamudu ukele.
1: And we have a special surprise.
0: Oi Sandina, yeah, vinaga wanga levu. O kire moni na zavuta na edhanra tau na turanga na marama, leo ni kumdo komiti batatiko, ndo zizi bakatiko na kena mona takitiko na songo levu ngo marama to.
1: Isa bina ka mga lebo na songo ngo liu taka sarito nga o ira kede na bay e bay tela ni sa lewe na tiko na vaita na matay sarangani ira na tiko na kena baka dori na songo orto na matangali kete na masi may Yarrow Village Malolo tiko talanga orto na bono na lolo bida na lewe nonra trust wat kena komite ratiki tal tungani kena tuwane wakamata una nanda to songo. So tal nga na representative rito na kuidolo rakabi, wakaki na virito na mainamosi saka, vitha na ni sarvanua ratibu kina, organize tak saritu nga okenda. Okenda sar nga. Na ravito kontig mair na vim matambisi ni silelea vuyiviti, kwa sa banduritu na rabisi ni senandu anangonong palabu. Mera ndo toko ni kenda tu na yao toki ni yung bulay. Yeah, so you can say this event is really bringing not only the Vanua, but also the corporate businesses to handhold for this important event. Because it's all about Fiji.
0: All and about Fiji. Love Fiji. Yeah? Nino Sara. To talk about it. Don't make a website, Roni, Rikimami Wali Kina, Makimami Wawilika, Navi, Tiki Nitukula Lame Dakage, Lutukotanak of Nikua.
1: Yes, Aka, Evana Tungana Viti Festivals, na website. Na website go, Chukutalanga Navatapatani social media, Matala. Na chukana matabola chukana ID Instagram but kena TikTok of course for our etiko talenga na nito competition kito wakadore tiko sa tambagi tiko na viva tapate kedeongo pero ba itabite kino era na ngwane ya pasar kina tamangas na nonra wasea mai na sere sena yalo yalo sena itamba sena wakadakanili nga na vika mempalet era kleita ni kina nonda itoko toka matangali ya busa se vanua. It's all to do with our tourism, branding and marketing for their own units. Eh? Yeah.
0: Toka toka waka wiki.
1: Waka tonga natali mbe maramtova.
0: Koya. Isa toka. Onge rungo tanga tanga maramgas ni wili na na vaita viti mwena kavni kwa na dhudhurui. Na vi wasa kete waka sambo rong rong vina kandina. Ni sandendenda kai rungo tha eh. Ya waka tanga tanga natali mbe. Dina saranga. Dina saranga. Iyo. Isa ni mbe rungo ni ngole maramtova. Tanto tala mbeka ni tukutuku ni nanuma me kima mina kilavata na luvei viti. Kima misa metaro kortungo autero ni silandi.
1: Totoka, sa kia ora wiki mni na wekanda voleka ni sa waitiuti kumai na wano nisilandi kiti kumai mboka vini vina kavali ya buke waka oni na maisema wati kiki mamena songongo. Na tiki tenga sa ambitongkore na ticket max ni na rani volia. Tiku talanga na installment payments. One installment se on te walu ni rani pikin nomni tikite me wakambokin na nomni maisema bata kiki maim kena songo wakaita mera songo ulango na viti reggae festival iyo kita saka viti kuna nomni vito kwani baleta nangone ni napolia kina indua na viti premium ticket kena mbalambala ni toko na tiko indua na business ni sarbanua sa toya butiko sa vivitiko na VIP ticket, na vanua ticket, kemini na toko na indua na toko-toko se matangali, se abusa, se vanua, isa sanga takatiko, asa sanga go, mendua talanga na nonra kanisar vanua mera rawa ilavu kinai. Na e watu tinitikite, se kona bula ticket, se na general admission, waya ni na vaita te kemini tikina, ni toko na tiko, indua na itubutuwa itiko ina na songsonga ni bibu itingo, menda babaro tikenda na nambulan tasa lako turumetingo. So innovation into digitizing our efforts in the indigenous tourism. So it's strategically planned. So any cent from you will support, will make this effort go a long way. Malo wakalevo.
0: Tatako wako uti ni wako madhala. Isa kandi na tuta kumaramato na vikao ni mayu wasea. Ena kaya vinikuwa. Yo ya, vikima minando ni warurongo, ndo ni sarasara. Kaya wakao ni thalata. Vikao mayu wasea o maramato watana kabinikuwa nira ni ngole. Ina Facebook page ni PMN Fiji. Ni kako ni ngole dhavo, ni ratalanga ni ngole. Na social stodoko, na Facebook page. VT Festivals, ratalanga ni ngole na website o ya. Kina vikao kete wako madhala. dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal Koviti. Ni kalungat sakatiko kem sa loma sa niwe kem ni kirtona leo ni nomu ni komiti sa ututiko na nomu ni ndi matavovali ni waka dhengo vinaka.
1: Malo waka leo puno kubabi ni vinaka vi kem ni kena presidenti ni evili utakitiko na viti Indigenous Tourism Alliance, Mr. Siti Veni Lesei Tonga Nawanga, Mr. Jane Babu from Natale Rad na Dolphin Watch, Miss Milika Savou, Marama Vingaraviti kuna National Trust, Mr. Dr. Avi Mavono, goira na tau ya utako wabini vinagati kina veira, kena nonravito konia na sasanga yanga varo utako ngo. Vinakavali abu maramto vato, salaloma sarutiani, see you on the 10th.
0: 8, 9, and 10. See you on the 8, 9, and 10. Indeed, we're not sure what we're going to do. The more the manda, the longer the yani. Not sure what level. We're not going to be naka. Yes, naka. You're going to take another mantra. Na marama tovata. Rui toto kandi na. We come from Madala takatiko kwa. And I come ni kwa. Oya we came ni na lube viti sa bulongo chulai sa. Lebu tungo ngoro mani boko bagarau. Menda wakam bula sende senda marroi sende sende la lenganda kune senda marroi sartiko melivu kikin endona matangali endona avusa endona koro endotale na susanga yanga ya darongo detiko mebunua ena ya kavi nikua totoka bako hoti kibu kawani thalata na vitala noa kemara matoba atasalote malani ena ya kavi nikua rauni ninge ngolenga ina PMN Fiji Facebook page and I have any kua. It was wrong. I'm going wrong. Isa, Santana Kana Nangosan, Okila, near the Wutitik or Kaivili, with a single going with Nathan, someone lay the Wutitalikin, have they eta. Two bags, Wadala. You are 3 days. Nakawalo, Nikadio, Nikatini, my Nandi, in a King Charles Park, and Vulo Okotova, and Vaka Dirtikin, VT Festivals, and Reggae Concert, Wulang into Kaitikin. TK Dube na Louisiana na Turanga ndo reggae singer Rungu Levo Lucky Dube oya and the tulu na singer Sakati Bakatangore Viti Indigenous Tourism Alliance na kena taboidi na Viti Festivals and Reggae Concert nimbola

Tei toka rutaki ni tukutuku ni Lomaiviti Women's Expo. Soli waka waka rau. Lomaiviti Women's Expo. Soli waka waka rau. Ndo sambulu binaka na marama. Leo ni songo songo. Ni songo songo ni marama. Ni asana waka turanga. O Lomaiviti e New Zealand. Ni mbulu binaka. Ngoi na waka dhurutiko. En singa waka rumbuka. Neka tolu singa wulu kandua ni singa ni wulu saranga ngo chula ye kabi tiku ni waka rumbuka ma ina ono na kabi ina tini kuruwa nombongi levu ena waka dhuru tiku na solingo ena Otara Community Hall namba rusinga wulu Newbury Street e Otara oya sa wambuta ni unisarongo tiku na visureti waka dhuru tika ni maramando ni yao ni songo songo ni maramu ni sana waka turanga lome viti ni silandi andia luwesi tu nambuna in songo ni tau soli ni vula saranga ungo ne wote wote ni singa ni vula ungo ni katul sang vula kandu ni singa ni vula chulai ya singa waka rumbuka na maina ono na kaloko ne kavi ina tini kuruwa nombongi levo na waka dhurti nga ungo rina Otara Community Hall rusanga vulu Newbury Street e Otara nui taka ni rao ni nini viti kutuku ni takani ni vesuri talanga ni waka levo niyo ana lome viti women soli waka waka rao Expo soli baka baka ron baka dertiko en kabisar nga en ni warung baka ngor ni kertalu sanga vulkan doni singa ni vulo chula ni tongga sartoka ina nomu ni indu I vola ni vula do sambulu bina ka marama nditao andi asina dolu I viti kikim do nobo ni marama ukila ni suko tingbe ka mainam bose en singa levu ni kua ni taka ni indu mbulu mbulu bina ka na walevu na siyama bina ka tingbe na kabendai isina turanga tabulingu ngo kunika na nungu kwende ya kabi na nona na vitar tarungi ngo se ya kabi ni mataka vosa leo stiko po asinga tingi ni sa mamay asinga tingi ni sa mamay iya menangay lo ray e vonda tingi mbega na motokas e menangay azo ivali ngele se mamay e na mona liwa liwa iya enda na rongondaka rongondaka iliu na tukutuku mimbaleta na liwu kade eh ni mataka na waka dhiri tiko esuwa anda na rongot mbaka ilio ya na ngay murim baka na vital na kena vital na taki na songo ni birthdays and anniversary 65th blues fire anniversary ni gospel schools oh ya na sambulu na ka Mr. Storm Mr. Albrecht Mr. Crane o kila ni onisa navu navu tal tinga muni na tiko na songo libongo o vambo tani tolu talanga na singa tukun tiko mayo mosese Ritulun talaga na singa ni kena marutaki na Blue Sapphire Anniversary. Niyo, ni mbula binaka. Na wali mo na siya munting maya na kavi ni wakarumbuka nday na kiti ni singa o wambuto niyo ni maruta katalatinga na wakatengteng minta kadaka rasire kiti ko na ngone na matay ni madhaw ngo karo ni madhaw na madhaw mingo na itaka ni ratal nga ni ndavi maruriti ko kibakanda sa ngole sandali maru sivia ya sa lup talaga na kandali ba kani andali bangun ba na rin ni sanga ni pinaka kina nom ni batu lewa kaya kao ni nri ba na pinaka muni sa mo dito nga nabulo ni nganji kinunggur ayo se kailo ito na motoka so ito na kibir ito na lin matuwali sa ni kota talaga ni kota na nom ni ikini motoka may kako nga ni nri ba kaya baka sa sivia vikim ni na anggola ni wawalangi yun itaka ni rao ni ndavi ito kutukun tak talangayani da tuku tuku tiku pangandang doon da vos tiku pangandang doon wir na luvenda klendeli usar na luvenda sa akila na nreva sa nreva talitinga e na ngonongo iyo kenta sa nga ni tumutung bumisanda na tuku na tiku pangandang doon wira kiva katalinga sa livo na karwa kanira wangunu ba en sa nga ni vukena nonra nreva pangabinaka kuni soli na kini motoka iyo kusan nga ni soli na kini motoka Kita lihat kan kita baru tu tu tu, kita bukan kan yang soli nak kini tu nak lihat kalian atas sana. Oni nabi beta kiki nabi tek sana kita nana nata tanya ni soli ya, nak kini motoka. Ia pun betul nasi ni bukan kina. Sana kira isak kita bawa masuk ni wali wali si, mendera kan garun itu ko, nafa kau tu lili, engoni salah. Seni dia bunga damu ni nafa tu sila, seni bunga damu ni nafa tu sila. Lengun reo. And a PM in Fiji, Pamanavit.

0: Ia totokandina ni lutu na yumbi ni mbongi. Sa kiu sembuli vakovako ena nongu maitu ni voitini katolo miniti me vitu na kaloko. Ia na kavnikua enta na ngole sartiku mande na siti lewo o suva. Ena mwani talwa ni kandua o maru vakalibu ni mbulu mbulu binako meresiana liku zangi mbula na maramango na vita na mbakisa uti amai vivu ke voli na kati kati vaki ndo vito mani voli ke kito kena nondo vito kanivinaka nando nando toko na voli talaga mai nanda ngau nango na luve viti ina vya kavi ni vakarong vuka mere sambul vinaka vinaka voli vunom ni vaka yotaka mendo mena numuni talano ena kavni kwa tau manda unangan rivike muni muni na wakumatalo te kia muni muni na vakaliti kiki muni viki mami na numuni koro na numuni koro ni vasu talaga
1: Vinak saka wakalevo ni mbule vinaka kia ora ni mbule vinaka okalandi e oenisilandi. Na edhangu bagna umeresiana liku dhangi mbula umarama ni levuka yale na levuka na koro levuka na tikino yale ena sana kukaturango kandawu. Awasu ena koro nukuvu ena kisa tikino nakisaleka na santalango kandawu.
0: Taka tata boko ti mere ka marota kina rongo tata lendo momuni iyo oni leoni komiti ni bibo kator tata kata kena korta lenga ole vuka kena no oni mata tata lenga ni ombule ni asano kandau ina ni mata kana baka verti kena dona songo esu bando manda mene no muni tala no mere
1: pina kana mata kana ba verti kena ni mami tutu day ya ke misoli na na membela tama vira ni mungu tutu na budi kana ngara bjo ni voto zakta kana la mune ni mungu koro ka o kan komiti tiko tiko tiko na warna kaloko na e vidu tiko na ni mami tok toka na ni mungu koro ka vital tinga na kana komiti ka ke mami di e lewe na ngana le ni tok toka na le ni komiti na ando mene bi tok toka Cukai ratu rangkir nama rama kama ni di mata kaki mana satu juga ni USB hall na USB na pakai dur cuci na ni memisul di waktu itu ni satu juga ni dia nak kaloko na ni memuling tu kaki cuci na na komisi Eastern na curang ni na mosi kata ngaki na cuci ngaki na minister ni di waktu retak na bukan ni kena sol tal tengah na ni memi uang ni koro na kena vivu kita kina vivu kini maten tu ena ni mimi sumu chino wanted kina maten tu vivu ki ena vivu torza kita kengara vichu kina ni mani vanoa
0: oh tatoka singa ndonga na singa ni suliwa katutu ni mataka mere
1: iyo ena singa ndonga na tiku uchimanga na diyo na kaloko suka tiku na tin na kaloko na mbongi rangol talchunga mi balangi rasya matalchunga rangol talchunga maena singa ni mataka na kena ngara vnya nasungu ni mataka
0: Saan din na, ni otio ya uki mo ni onisa na nanda kumo ni nangolele sui kandavo?
1: Iyo, mimbalata ni karep talchunga ni mimi yaldi tali ni karusofu kalib ni singa. Na ni mami sol ni tutu e pakai doringo kana kena nakichiko me na tarikina na ni mami hol. Do ni mami hol na ngu naman nangangko ibu kitikon matentu ene kena ngarep chiko ni mami footpath. Ko boy tap tiki na mena koro kena kena tartal chuma ni mami farm house mena koro na ono sa rangan ko sa lakta na bibukin mo atin tu rotal na wale sa rotar chuma mena koro ono sa rangan batu bitan lo chuma ng waka
0: tata kasan din na san din em kim ni san ni maramos sa ranga already kim ni toka ni ko sa kai sa nga ang pagkita tal mba kenda na ready merkina ni Islandi Mena ndona na ngande mai, ya mebuka ni sa tukuna tingori na vei i dhaka dhaka keve ni koro ni sa waka ungai ki muniti kukina. Sa ndona kani mami marau, au marau mandanga na redhi ki muniki na numuni talanoa. Ena eka vini kora, singa li vini kora ndarua vi talanoa voliti kina. Vina kisarwanga li mere, do talambeka na auklani rangolitika ni vai valangi mebuka ni sa kaiti baka tangori. Do talambeka na tukutuku, muni na visureti veirna luve yale. Levuka na koro levuka na tikino yale ena kavinikua
1: iyo ane mai tomo na dawa mi mnata kana kalu na nona suleti wa wikenda na kuku ane ala minaka na wisinga na wunikena ngara mnita membele tanga na nonda abunua mebukani ya undu wasi ya chiku ni okenda na yesu basa na nina ndo koro tungana nda kor nda bol kambula kina koya na buna nda tukina men nda rakilinga na bun ina nda buno oba mi na tungani ro ni mata takati kuna ni tu matu bubale na buni kana ngara tungana komite ni ni tu kor wat pakai tak ni tu kor bisul tal tra ramat tal tungani bikin ni tu doksar na sema ambul tik mai na lom ni kor wat urang ngali buka ndol tik mai na na USB hall ni mataka tu na batang chicken or tu na police jet pen live na kakana bina kani na lakayani kaya yung baru tak tu na kakana bito ko tak tu do kor na baru tak tu na kakana bikin mi lain dam bimi kimi mi bitala no kimi bi soli kimi bi maru tak iba tani sanin dia kimi mi lip talang ngono nda di soto tu yang nabi matanggal di songko kakakum bangko ya bami bina ka nyamai ni ranyu siama tiba ani na rido Aotearoa. Kina ka pake liu niamai na ka vnikua. Iyo, wami minaka taka na vito kani vinaka na lo mni bunua na ndor mei tiku watu bula ndo na ngunaya sa wami minaka taka na kalu na mni mbula na na mbundi kena kera bitu kena itabi New Zealand.
0: Tatoka wako eti. Mera kita sa wami ni vinaka waka liu na nomni. Sule nomni ngona. Rani kita o rongo da kina na vika na waka edhuri tiku ni mataka. Mai suba me mbaleta na levuka day. Tatoka rongo rongo vinaka dina nomni waka mazala kina sa sanga talanga. Sa waka edhuri tiku ngori. Ena singa ni mataka. Kima misa waka nini vinaka hani nomni songo ni sulu tutu. Ena singa ni mataka. Kima misa waka nini vinaka talanga. Kima misa lomosi ya ni vir ke de mai na corro en numni na listalitico ke na vonu ni vina kra numni li tomanta langra vitavi en vonu sa ka divi kem ni ke na ngori na nonda kalo en singa ni kwa mer na sa vole ke mi sa lomo masiani sa tutti con numni mata vuale ni vo ka tengo vina ka
1: na vole de mai ke ka ni vesia manga mai on el ka tanchu na raw production rin register parkina
0: dono vina raw production ya vikimni na wiki kimami oni ini io ni sen rom ni sema serang ana sulini tutun poka dur tv usp ni sing ni mata ka raw production merci ana liku zangi mbula ni ronga de tikana ndomona ne ka ni kwa ni poka thing vina ka mere
1: Na
0: kani mwaze. Na kservo levo. Leo ni komiti ni vipo katoro za kitaki na koro levuka. Tikino ya le sano kandavu. Mata talitinga wa mere ni ya umbula ni ya sano kandavu. Totoka wakoti na ivaka mazala ni talano esu. Andarungo zarane kapni kuwa. Runa wa mei. Rosa tu uruna marama vio kani. Na lumu ni studio mirumi tomana na vingarabi. Na kapni kuwa. Ele no turange viu ke Olivia mbola tengizi. Vonga ni ndelai wangani ka waika mikamiza. Ni kalungan sakatiko ena kavi ni kuo kena moni maza wa satu ngoi matanda sautu sakana nungu ni ndui buwale ni vaka zengu vinaka

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Ndamondo tonu seni lemba ni ndalai ndoki ndoki. Enangai kasa nadavu mbeaka ko ngaluvi au kina. Ni sambula vinaka. Asipi tingo vikenda na toa vitu ena tolu na miniti. En nambongi vinaka en daimbongi tingini warumbuka katini ni singa ni vula chulai ronondolo rosa ngabulu kaono. Kerebe pambula tika ni na viwe kani. En nambongi vinaka en daimu nindo ni vengarabi elno turanga viwe watakei.
2: Olivier Mboltangiti.
1: Nditao, nimbule vinaka, nditao, nimbule vinaka.
2: Happy Matariki Day.
1: Nitaka ni nitali takatiko na baka zangi zangi na singa ni kuwa. Baka na numitikina na Matariki na nonra na yamba kivo wewe. Na wekanda na Maori. Nitaka ni nitali takatiko na numuni baka zangi zangi. Ni tiko mbeaka baka viwe kani. Baka mata, zaka zaka bata se mata baka mata ilawa lawa. Singa binaka ndai itali maru takitiko na singa ni kuwa. Kero sapa ambula tika nebea kani en webu no zapa ngani baka ambula tika mekini sanga ningula zapi kemuni na barongo tika mena live stream ni pmn.co.nz en ya kabi andai ni mbula binaka kemdo na barongo tika mai ni mbula binaka mai fangare na mbongi binaka andai nando sebu tolu puendi ono na FM mai Hamilton en nando sebu baa puendi vana FM tauranga nando sebu tolu puendi walu na FM ni mbula binaka nando mbula talami rotorua en nando sebu tolu puendi ziwa na FM.
2: Eu vi que me deram que menina o que que mãe meteu pó do Seiba Vá FM Hawks Bay Nimbula Binaca do Seiba Tolo Pointe Viva Taranaki do Seiba Tolo Pointe Viva Talenga que Manawatu do Nimbula Binaca na vez que quito vai Manawatu do Seiba Tolo Pointe Viva vai na Coroturanga Nimbula Binaca do Seiba Tolo Pointe Vitu Christchurch, dua seba va, point in dua, kiri Dunedin, dua seba tutolu, point di walu FM, in Vakaga, daun bula binaka, oklani patumata sarati kunan rekumirang gore, ikutu sama iba kila tali tiku ngai Okalandi. Ye new FM, I Okalandi, dua seba tolu, siang san, dua seba rua, point di rua FM. Nimbula binaka.
1: Me baka ngatu kuna tau mante tiko bikim ni talana ba rongo tiko mena live stream. Nabe iya say buru-buru zapanga. Taikando ni buru-buru ni ba rongo tiko mekina. Nimbula binaka ni mata binaka mai. Ni nauti nga na seri tarapangkonta na rongo tikina ni robi talano tiko kei na na liu-liu ni binding-dingi na buku ni balabalabali binding-dingi may biti ni supervisor of elections wana Fijian Elections Office o ana mate ziwa. Ena buku nga ni paparau may banua en na binding dingi sa rorobola katiku mai. Tumo isesi mbuye mbuye ni mbule binaka binaka balibu nisema tiku mai en PMN Fiji sepamana
2: witi

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Daranga te kana nda mo isesi ena serem buye buye asipiti ngobi kenda na bitu ena tini ena miniti nda sana barorongo zango na ni rowe busaki batike ana matevio o ana matevio etoro tiko na itutu baka supervisor of elections may viti ka registrar talanga ni political parties nona itabi tiko na baka baka rote ki kenda na lwe viti ena buku ni bending dingi kataraba me baka nda kilani sisenga ni kambura kitik maini kena tiki na stiki nisinga na adhikina ni bending dingi ya esenga ni taro bona norto da kadaka na vali bol bol ni bending ding en non da bakaru tekina leni bonua menda bola yava ka menda kila na non de tabi bakaleni bonua en ngona ni bending ding de sarongo sarai na ni rovitala noa ke ana

0: PMN Fiji.
1: Tamari tono mo lumuni tumbu ke ni ba kura na bili taki ni chio abeta kula en sereke Londoni. Sa si tingo weekend na walu na ando na miniti and aba bini benak ni sa tiko na moni telefoni kandua and my sema sartik mai na kortoranga and na buku ni wasening ona ni na la kay man kortoranga turanga tao ile sa tora and bongi benak and ndo sambul benak kami na kortoranga.
2: Ya sambul benak ando bul benak kami na kornilaga ni sambul benak na lonta ni sema tiko mai and por keramu na pamana viti and bongi ni warombu kendai lai kundu atongo ya na korturanga karena tempat tae Turki mai miti ba dalam mani mazango dona mazawa e tau to ki na uza tempat to na kenan raki dalam mani mazango ba bila ka tinga ni ronda biro do mutel ti ba na bongi bila ka ni singa warombu kendai tai
1: tetaka kila ni tiga bunga to ni tiga buti burto na nonda to timini benua na Fiji water flying Fijian so kila ni to tiga nongo nongo mai mai Europe na buku ningito to sa tiga mbaka nongo nongo mai Liverpool
2: iyo sa to tiga mai England na toma ni mazawango na mata timini benua flying Fijian sa nando to wawarau tiga na kita lewu na mata ni singatam kita kanan dua nanti enam minit ya di Islandi, bukan lebih yang orang kata tiga mai binti, karena non rosota ke Islandi anak keruan ni wah bagi ni Nations Championship, karena mada Saudi and da Sarawak weekend dan da rawan da Sarawak rawan, so weekend dan gay Sarawak tiga na replay, karena nomor lima rawan non tua sota ke nama tim New Zealand. Tun ruka da tarawana no tun gito levo na kana vitala noa totoka sona tambana to varitaka sotalnga enda sarni talitaka ese ko tukana e varo lingito enda landa usarabati del vinon enda volu vinagatu na kana samai ka di bagiti na timi merto na sota ke Englandi Tony Tutuku Mimbi ero varita gruro togo kapitani tevitei kanivere ke na turanta ni vivota vrin ke ndu serva kula se kwa na nonra merto vulida ngana dorvo merto o kakua ni rto vato tolo taga vore si vien nangito merto kila nang una dava merto ndalava kin nangito una dava rto songata kina merto daga daga takiro tou kene karua na nonro tou sa luru raunga ina lo mani rosa wul karua na mita ni timi ni Englandi pero to maru ina polo karto dagalagitaka me rawa ni rato rawa puindikina ya rawa kaitina ya na sota na sinatambe erua na karto arauna numo rau ni leanga toka ya na sota kiwelisi ya na madao sao tinga iba kureta litigo siru wakule na ono posi timi kua na ono kaitunga ni Rona tikina erto daga sa tikina wa kuku ana lo mani mada wa sai kwana lo to rao ni to rao ta tiku mena polo ena scram no ka kina ena leina ena set pieces ke rao ni to rao ta va vina ka endo do no merto na rao ni i re to su mina sa re ngito ena mata ka ni sina ta ben do na vending tek sa mai bogador to kana no no mai ka de bogator ni timi dare de to kina no to sa Zurulesu mai ena timi ena te butiko ena singa tambu pedele ato na bono lekima tangitangi walu ena vitu ke leva nimbotia ena walu Zurutalanga mawe simeni kurvoli me mai hapeke ena diwa ngole mawe vuate karawalevu me ena mai vivi ena wing ena dwana esa timi visa umai kena timi kasota vata kena timi uelesi sa dawa ni chiko ni rawa ni roto na rawa tananganga ena mataka ni ina tabu timi ni England ni singa ni timi rawa ni ni roto unru ka vitara viti umai roto unru ka talvi South Africa ena mada sawati roto usaka li wakatal nga endo na timi roto vombo ta vombo ta roto unru vi watawli ien botwik ni rawa ni roto na sawati viti ena gito ena mataka ni singa tabu
1: Evina ko kla toki ki na na super W e au kla ni mother mingo rito nge ingite tiki na rito sa tiko na semi final na nando to timi ni marama ni Fiji nrua.
2: Iyo tu tu ko rora ko vina ka na nando to sa mai rawat tiko na mata timi ni marama e na rua na ingito semi final e na rara. Mai bitte to no sotiki na kena mata timni rex e na gito e rode tu melo toka e na mala o katu mai to mai rawata e mala tani rato rawata e tul langanga ni no to un ruko vakan duar tu sa rawata e tul langanga e na vo ni no to un gito par to liu kina ni mai dava na sotota ar to liu toka na poindi e or to talga ar to sa vakan ruka o tina mata timni rex e na sota ta vo de talga mai non de na vida na mata saoti yo ni santo mai ya roboto kana ibatang ngende ni semifinal sa do do ta ni toki na ngiting gitu randa barutaka randa barita na biti meso eh au bombo de chigo na tim ni red er to sana vuli mai na vika er to malmolu mikina er no to anru ka to manda tar to sana va barute girto per rawa ni rto na lei e la verara mai lo toka e na moni maga ka tu mai io na onda mata ti mini marra mai na fije nru e singa ni kavu lor tu la mata rengo e na sin fena e to sa ganga o ti buarua o vinta na fena la buarua ar to sa mai nru ko ti tal ngai na sin fena la a karto sa varita ka na lo menyam pa kingo e so so tu vedor ti mai na to toka ni lo tu ngito na vikilai ka dondo no merto sa na rawa ni rito lovuan di tegi rito ni rito na rawa talangi te na maza o katumai kartu lama ta dake talanga ki na final kertu rawa talanga ngai na maza o katumai e rawa ni nangi te talanga e na final e na pake duri talanga meibiti e na maza e animu e sa tiko na paka ni univinaka virto na mata timi ni marama e na pijen rua wambibi ve intoni vipatabili maik lege kertu na non mata timi kertu na wane leo ni rawa ni rabaru te kira binaka viki mni na nonda ni ndo kukumulia tuna timi sa na viyango na binaka ni ngole ane ni levi tokon en noruto ngito ama te timi ni marama ina fijen lua en sota vataki na reze na kota ena semifinal ni super W ena mado katumai
1: tatako klato kiki na nations ina Iyo na Nations Championship was a chiao no mbalatiti kuna timi ni timi nganga na timi ni All Blacks ando na sote pinaka nda sarabiti kuna madhao sawa tika ni mataka aru na sote tiku kini timi ni Itali
2: Iyo utalo noman da utalo noman da na madhao sawa tina ngito vwede rumai Christchurch China iyo utu utu saranga na rara na One New Zealand Stadium doa na ngito wiki mni nangai sarabotoka na television ni sa reda toka na kuku ni ngito e weather iya dona ngito o vambuta vi kima mina sarama toka na sinya siang saranga ni kima min tambindi ena vi kaya to toka na loma ni rara o vambuta na loma ni maza o dona kana bini ni media report sena ivoli tutuku na kena rita lota kena reitio na kena kamburei toka de television reitio elalo ni vunga saranga eraka timi ni vora ni singu ena singa ni timi kuku bolete ni vunga anta ungito vina ka era sena ni ra taumai ene ilako lako elo meko yo manda na vita lua goe duri toke na le vida wakakino meko alintaka vaka erabatoro nyo toka ukato kusenga timi ni vora ni singu atanyi mi vorrei se ando un rendre na kila na non to un kitu kitu bolete ne ira na kitu kitu tu vera e rawa ni ra open play e va ka ando vo dor na mate ti ni vitro tal nga ni ra tight play me ra marro na ngito rangai va ka ka ta ka na pote ke to ve va dor ndi na varense dare to ka kalunga ta na mate ti ni all black chocolate ni pange mate ti no to un kitu vata o ti tu ando na mate ando to va ku ko ya ando to ti vata to toka sar na vikar to varita ka na sona ngona so talaga ngona basika na molmolum io na lo mani mada o vartu sabo ka varro tal tinga ela sota ke italia na sini mataka mai bo der te wana porturanga o bo vina tiko ni tadibilistiko na dona no dogone george bawa ni rawa ni nangito sa kaiwa ki tiko nai zana e na rawa ki nangai zuru tiko na koroni vi mama yo mata timi sa mai kaiwa ki tiko kaka toko nandoni vi watawiri di reni dona timi kokoa

0: Sakandre Wanga Kimunia, Lamaro taking the Tikona, Habibinak Nikoa, Wakarum Buka Neka Tinini Singa Nibulo Chulai, Ronondolu, Roa Honor. When I'm the Babin Venakavi Ratutau, Iliasator, and Elala Kaiman according to Rang, and a Kabibinak Nikoa. Ningay nana magtik mai bikin ni talaga tapi nakatamo ni ako menom ni tutuku si katin sinsudo si maro tayo tukong pa kanong ni anniversary ani bitar tar makikiraw and nandungan ng ona sa raw and ng ona ngani pinkaray ng buwan nakabi ni kuwa pero na tiwike may ato masara na tinikaruan na kaloko.
1: Andi ta meba kanitu kuni tiko katini ni singa ni bulo July na bulongo na bula baka biti bula izuki na July bula izuki banua ite tiko na ubita umanda azarumbi na were were ke na zuki zuki keli na kumala teki buse sona kau meba kanandrala ke na basili ewai ngona ngona ni kuita kuni telanga baka lebu na tabuto wakalubeni na kasala se kera kera se ni kawa kawa kangolibi na ndaniba na wase vata kena matu ya navula ngo navula izuki izuki navula baka viti ya ya nonda ya wotiku ni nonda ya wotiku ni ngito na rongo tukutuku ni ngito mai vanua batana kina ngo nisilandi and buku ni bengi to so eba ka izori tiko and mwoni madha wango meba kasa tukuno tiko ile stora and wasi ningone ni nelala kaime na korturanga ni matakarono soto tiki na timi ni All Blacks batiki na timi ni Itali and Sky Stadium by Wellington gito tiko butiko na lima ni sibi na lima and na tini na miniti and madha mingo rono soto tiko kina na timi ni All Blacks kina timi ni Ireland rono soto tiko rono mei soto tiko ngo I Cornilava and Eden Park katini kawal ni Chulai rono soto tiko ni sibi na tini ni sibi na vitu and na tini na miniti and mwoni madha o talanga ngo na rugby league arito ngita tikina na na bungintai artu sangi tu searching ana ngono na New Zealand Warriors batikir tono West Tigers gitu chiki me Sydney wana Campbelltown na Sports Stadium and na bungi sar ngango na rutu ngito taraba artu na me ngito talitiko na home ground ni Auckland artu no sotabi sota chiki ni kina timini Dragons and na Go Media Stadium Auckland wana gitu na soccer OFC Women's Champions League na final o ngona we irto na marama Auckland United FC rona gitu tiko pati kena timi ni Papua New Guinea Hekari United ena bongi ni kuwa rusa gitu tiko ngo mai Honiara mai Solomoni baka talaki na baka dhuri tiko ngo nungo na New Zealand International Football Festival and kana baka dhuri tiko kana madha mai ngo rato na ngoli tiko miki na timi ni Tottenham's Hotspur may mengito ang Okalandi and karos ang abulo kaon ni singa ni bulo chulay ro ngito tiko and Eden Park ang go ay Okalandi ayon sa nabengito so ay ado na ay ado tiko na madaw ang go patalakina and na madaw ka tumay

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Sergei Babiloni, mai birto na matalalao na tau ku tribut, pa maru te kende tiko na kawe na kini ko sa wongo e ono na miniti me viwa na kaloko. Weke mnina singe se mamai nimbula, nimbula minaka, o kela ke ni e singe ni rongoada na pitala noa, se na interview, ni Fiji's supervisor of election o Ana Mataviwa, koe tore tiko nei tutu waka supervisor of elections mai piti ka registra tali tiko nga ni political parties. Nan robi tala noa ke Eleanor na e kabi pina kini koa ke ni amistaka ni reni raisaranga na mata wola ni pamana Fiji page sa tiko kina na nabi taro-taro ni na kabi pina kini koa. Wakatala nga kina na nonro na nona bulungo di kanto mai ilia sa tora ni tuk-tuk ni ngito sa tiko tala nga na matawala na PMN Fiji page. Nimbula nimbula pina katale wonga ke indela iwa tanao pamaro te kenta tiko na kabi pina kini koa barabi nuku bulubula ena pamana VT.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Baini vale ni lotu e saban roa na ngai zingo mira na italtala ngai bandonia mera leitiko boli ni kina sangranga itiko boli ena vale lada.

0: una saranga itu gikina ruo tolu na buvale ntona non rivale lada arsanga le tiko batu ba sala kona ngona kila nyira le tiko le le tiko baya a sara kindu kere ke sara ni ndonga na buvale ntona non rivale lada saranga le yando na vale lada rote ni tolu sanga bulu kavitu ke na buvale na mena korongo na babatu era lewe walu sanga bulu ke limi ke le ni buvale na korro I korto le tolu sanga bulu ngo koya e makalenga isara na pagadana non ritiko tiko na ngau na tau bikina na uze yao ni sauti na tegumu mando na rono ndolu rosa ngavulu na tisemba donu maki ibitiki na ona zapa wa yasa tisi yasa pagadada ibono lebu pagadada talange sonu bunu ibiti lebu ani oti ngao yasa na tisemba ni rono ndolu rosa ngavulu January sa toso taleni ngo tisi ana le vakureta le na vadadaya ochi sa ochi na zengi lambe asanga I tau tu na uza kwa nikena tau na uza yanga I vakabuna nikena sisi na ngele na korongo na mbaba tuko itiko bango ya na dona ulu ni bono izake wana mbamba izake gara kakadha na ngele kakadha na ngele maina ndona mwini koro kena mwini koro kandua na nortoba ilo tuwa wadadha nito na zangi hivi mama ataksara ni ndarela kwa zuri nortoba ilo tu kaza waka mbambatu na simende na bo ilo tu wakandua sari lalanga maina lalanga maina ndona lalanga kina lalanga kandua tawasi ruwa saranga nangele tawasi sartunga nangele na bibuno isora na bunu ezizi bunanya kana bunu raka kaza tu rukuni vale sona yaseni vale sarleba malmulum takana foundation ni vale na nduru ni vale sona bunu sara lutu sona baza zani sara na kina sona tikitiko kasanga tiko ni ni sana sanga ni bibinaka meretiko na korea beira na sa vale ngai na ndita nonra vale sara ngai tokitaki Raletiko na Kornivuli, na ngono sati kukini na vuli, na februari ni Ronodoro Samulvandu, sanga ito kingona, na tiko ni lotu ya Ndreketi. Asara tiko sanga lako tiko na vitala noa, ni kena sangai, me sandua na nonra tiko vowe, nonra tiko vowe sanga ilo masoli na Bunivalu, me Ndreketi, me sando ni tiki ngele sanga ilisitaki me sara le tiko kina be basa nga bulaka chikuni basa nga bulaka rona yaka na libu ngele ngo nando ibiri kasatar tiki na ngono ngona non rvale two bedroom homes tiko ni kena bali kuro bali sili bali bo tala kina na bulu nisa busaba sitting room cyclone resistant cyclone na homes lima point dio na milioni na soni vale ngo erna toki matanga ki no erna tur sanga bulu kavitu na leni bunua na vu vale ko rava lenga ina na rvale esa na ngai rtotu kuna matintu ni sana oti arto sana ngai reza tale kere ni ngai ndo tale na ilavo men ngai sanga ikina men na tarva oti tale vida na vale mer na ngai toki tiki maina vasanga bulu vada na vu vale ser chiku nga ena koro na ngono ngo keman bale ona kuna koro na baba tu sa wasi rutu sa tiku nga wira na sa tiku nga bana koro makawa kesa tiku era sa toki teki mene mengo me sa nar toki bana korvo ko sa tiku ina ndo ibiri ye kero abita no tiki turani wana magitiku mikira uwa abita no talwa na retio na bungi bina kani ko ki turani asing tare turani ra na bungi bina kandai ya okila ni kepka keka na mazo mingo au sana kero nge vitano tiki na iturani mendara rongo wadana non ritala noa mbaleta ni pula kai ono na mbaki na non ritiko politiko na vale lada arte tukuno tala no turani na vikande nre rala kuzuruma era sotava ya andona kana non sana na makitiko mersana toki ena non vale bo tukuni tiku na minister ni Tapi bawa tor tak tak, nanti nanti aku ni aku aku setia wen na rural and maritime development masih simbol tabu ni rotan September, September, sarana rau ni tor, nana nanti kiki, nana nanti ibal.
1: Tertok
0: sarai yo. Kelani ya, bayu manta, awat iku mai bunol lebu, nangun ayat kini nelenggang kau chiko mekina sa singa tarabanga awasa lako le vitamba tukina asar toki chiko non raya ina ko bana korni buli andone singa unga ida wiriani sar toki chiko mane korni buli mesar la ko ina compound ni lotu ni luteng tangena AOG mesar toki kina sa zakati ko ralaka ina mati balu le imbiri zakina non rabale la da mesar le tiko kina datal nga ono bisi ko yani kero do bisi ko mati kena ni towa kena nungu kona turanga ni ada kon rabe do bitamba buli na FBC o chosese kero do ngole buli bengon kero ngole kero kuman rai le si si ko bir tu dona kan ngu do ngu ngu sami tiko ngo ndo ba murie tiko na kena ka usangere o chau rede chiko ni sa tosa tiko sa bula kani ratoki o sa ta lo mo sa ro sangiri turani tu manda mento tu manda ni ro vitala no enta pa bini bina kani sa bando ni tiko turani na vitala no ono sa ngasa rano ngu ngu tozo kumenge a maza mingo muni sa norongo sa ranga na nor tutala no maina baba tu nubu kuni beka era la kuzuruma na non romantico politico bola ni ono ne ambaki non romantico politico na vale lada tu kono turani a vida na mate e vale lada na non romantico e vale lada io ar tosu tinga na mbula se ni vale le le tikira tosu tinga na mbula engo sara na na maki sara tiko mer na toki ki na non ra vale
1: na na maki sara
0: na na maki sara na ki na io
1: o kan de le ngam ka kana libo libo se
0: na ni na network mbeka io ona sanga sarnga kem kana singda ni tiko singra ni talano me na life me kero ni talano en ma domingo sana katona tungana ni ro vitalano me ndana ngai rongoza mai verto na buku ni be karla ko zuruma na leni bonwa na leni koro hena baba tu kasarna na makitiko no wanugo merna toki kina nonra valebo

0: Kerin na untamo. Sergei wa nimbuka pamarote kada ti kuna kabin na kinikua sa voe ting rosa nga wulna miniti meti ni na kaloko iyo na manitali montale seba walu seba seba seba seba seba lima tolun dua iyo ndo ni tubu tubu nda rungota may tori may viti go membala tati kuna kena sa tika buta ki tiko na matei walu ya wai ni vidi ndo na saka saka kato saka saka buta tiko na buku ni kia na enrabi tiko na wasa wasa ka wakato kai tiko na mi operation ni andra matua ena lomo ni mazango ya waka ina takiki na e visa na nondoto wanga ka bitoko ni mai ena rua na wanga buka kena wali volo volo ni intelligence future Fusion Cell, my Nabubale Maritime Essential Services Center. CBN, you want to sing a woman of a class, Lacy? A Rabakitabi and Rabbiti, when he was a wasa and a VSIVT, na Operation Go, a Tomaniti Kungakin and a Vika Kabuli, the minor exercise Lima Sangabulu and Embaki Ronondolu Rua Lima. Ninaki ni lebunga ni operation ni andra matuongo wa mebanga ngazo taka na kena tango makitiko na wasa wasa kapaka ngatakikina na itubutubu ndina ka vitaratar ndondonu kena veibu keto tolo ya miadha maingo sasi vete ngo ya wasa ngabulikadhiwa na wanga sadhurumi na timi ni mateibalu ya wai mebanga ngazo taka sakuni italitinga kina e vida na mena kena apakah kita kiti kena nawanggang kuasa lore kunitu kina e vida era basulawa kasa kilai baka bina katalinga e vida nawangga kasa wano no biti kuna nora toso sa tuwan tinga na nungaw nungo na operation na yang pramutua Totok sana ni sa dari titik na libu ni kasa ya titik ko sa rabu ko tali titik ko irna pagay ng atak titik ko na kena do ba ko may na nawing nganga na kena pagay ng atak na waso wasa ni sa ra
1: kila ni bida na madam sa titik ko ito sa kapatid titik ko na na tambaran niyo visa arto na matibol yung way arto na tabani kastamba patikir to na ministry ni fisheries and na buku ni kenon relay na leyan rabi na na wasa wasa sen na ingolingoli baka kina ya tulau ngoni otiti ko na kena mai kune e bidha batana pasela e na bidha na matasawa e na bidha ni anulalai mai lau rito mai oni lau ulijikina mai komo orto yung ngea ara kune ate ko bidana pasela toko kina na poto bulu bula iyo arto mani ngol hen anto na joint operation chikta na kina orto ni timi mai don magti ko norto ti gani biti na US GC na wanga ni matibole wa ima Amerika arto lebe bukiti ko na buku ni operation go na reza ni arto relay rumi na ve yota e so rekel kele tu na ve ya sa ni koro na ve ne anu mai lau raz rumi ra watawaki na ve ira na wanga ni ngoli mai bu nota ni kar kele kele tu kar do mingoli mbuta ko tiko arto rumi ra mai berto no mate vale wai na tampa ni ka stambar to no visa ka se to se tinga na ngunungo na non to na operation go me bukan sat kun chika na operation na matua ya to wa sa bandi tak tangan tampa ni visa ni kona pasela ke de vitu sanga bulu ka ono to kona pasela ko kuni mai e kuni mai na to lau mai ngamea kuni kene ndua kuni mai kandabu kuni tanga mai benga Vitu sanga vulka onu kede na lebu ni pasela ka kune me ingor. Tu sabaka suku muna mai erto leito mika kede mai na mateva le wai mena vivu no kede na vikor korongo. Ko mai me ibagandi kebi karto sabaka ndi taka na tambana ni obisa ni pauta vulu vulu kede ayana kokain. Vitu sanga vulka onu na pakete na pasela. Andare te tiko ya na Klani a vossa talitinga kina na turanga na tuina yau tui lau o ratu rokolui en na wuku ni me sa dhaka tolo matintu en ke na wu sangai me me nandua na iwali ni wikango mbaleta nimbera nira Nimbera ni rabaka ngata kana na zorubo kena ngone lea wae wa mimi tiko kwa wa positiko kwa wa mimi vira tamba ngone dera nangai waka ngata ngoi ndo naka ribu ribu mimi tiko kina na vei korokoro ratiko ya nye na wasa wasa levu vei korokoro era ya wa mai viti levu ni ntena lako lako ara raiza yoro na ngone rambasuka nga indua e baka ngataka tu he baka zalaka ndesenga nikila yo lebu sartiko na kena vital no tekitiko o kena nirto sa saka zaka sartiko na baku kona tambana niyo visa bebu kita tinga kina tambana niyo visa mai vert in mai Australia to Australian Federal Police and buku ni kena na beba ngangai watalaki na na kena sanga itiko me baka ndaitaki na be na bonua dhaba ngole maikina na vi pasi ala kia ziongo. Ando tiku na operation levu rabanga zaru tiku maibonua au kila ni ndando ukawe zaru tiku nikina nda reitha tiku na levu ni ninda wilika nda saraba na levu ni veka zaru tiku maibonua batike na levu ni pasi ala kwa sara dhidhiriani na vi korokorongo kara lei tomika mai na turanga na dhorubo na bunora ziri toka kina
0: kutu na tu siti tuku ni tore dona tanga plastik tiko kina na wani matanga nango lori ser mena matasa o mena mena ya sa
1: ayo e mesa busabu arto wa arto kuna tanga kina ndo na plastika tike na wani mati bulubula sa tingo verto na tambana ni obisa en huko ni kena banga ngai tiko se koke indina se batekena vunua era ngole mikina kona vitu sanga huruka ono na pasela kwa sati kongo virto okla ni tona ulutanga vinaka nda menda do vitala notaka pabibini nda do ntambe paka kubale okla ni tiko kina nononda kawai na lubi viti nda tiko ni eva ngoe na tika ndo ni burubura na buku ni vika saati tiko meivi vunua ngandre viti kina na kena enrabi matua enrabi pako koi tiko nononda wasa wasa ando rita vile usati kongo virto na tambani matiba lewai okla ni sati kona vibuke eva virto ni Nisilandi ma Australia wata laki na bi ma America na buku ni kena wale wakata laki na rito ma Japani kera soli tiko na wanga na bi buki tiko bi rito na tama tiba lewai na buku ni kena enrabi tiko na nonda exclusive exam economic zone sa ni EEZ na EBT tamo rito na nuku kata unrao tatoka na mbula evale abo tingo vikenda 18 katolo na miniti mitini na kaloko

0: Darwa tadi kan tu mondo tu noi kata-kata wure en sere au na numo walenga sa tini tiko na kalo ko weekend en bongi vena kan dai sa dalo tal tungango na nonda ngau na ni rongo sere tali taki mai weekend muni ki weekend ni dalo tiko na wan telefoni en saiva wal nan rao sebe sebe saiva lima tolundua kem ka ni bebe tartar mai ni ena buku ni kere sere sebe buta ena sere en bongi bina ka en dai ni so sengo na tikom beka ni so tikom ka bu vale an do bina ka tem beka mi rondo rondo tondo na sere do giringir mai sai bo wolon ndraw sebe sebe sai ba lima tolundua en bongi bina ka en dai ara ni ronga ni kere na sere ni bina ka ta ka na ke na be buta italanga en bongi bina ka en dai rani ni be tartal talanga mai en ni toi bola mata en bongi bina ka ni kwa en PMN Fiji ni sambole binaka mata tiko ni ya ulustal mutu kono posa baka viti posa ba Kiribas a Kiribas language week chiko anave ya bambole ni weekend ba Kiribas Maori Maori in the town Maori kamna bane ni Maori mbule binaka kezi sara mbongi binaka endai ni mata binaka mai binaka pale buna siyama tiku mai nando vitu koni tiku mena pata pata binaka ngo nando pata pata nalubi viti vivi tiku nando programu maini tolu kaloko meadha wa anatini karona kaloko ndaba mbi binaka vene maitangi za kimbau nando vingarafi maina tolu kina vitu karanga mitomana tiku nabio kani erua na mbongi binaka endai maina vitu kina tini karua na kaloko solo komite toya dalla vitiko non to wasini ngono ni rong ser tali ta ken bongi vena ka ndai vandre mantana ya ba do mandani ken tu vaki dalla mballa vitiko mbak nan tambe na soso ngono bongi vena ka ndai
1: wonder bilim bilim
0: ya saranga nimbula nimbula vena ka vale bona sema tik mai na PMN Fiji se pamana
1: viti

0: PM in Fiji.
1: Dona DJ Remix ne Lei Lucy. Vamos a rotar que antes una vez que vivimos en la sa sibin tini ena rosa na vulkalima na miniti na mani telefoni tale seba walu seba seba seba seba seba lima tolun dua patapu pala na mona langi mulam na kachawana kerto na ngone sirangoni na nuntal tingakina tamay bilibe kerto na wiyokani mena rake yokalandi ni na nuntal tingana ser tarabango.
2: Do se ngini ngule zavi talenga kina na barong tiko mai na korto ranga mai Wellington na bongi vinaka inda ya misa sele leke na nomini bubali ni mbulu vinaka vinaka vali buna ndo vitu koni na siyami tiko mai na vimbongi ya sarni barumbuka vitala kina na bubali na torre vile store na senati ya batika isamu ndo mbulu vinaka na vitamani vinaka vali buna siyami tiko mai na bongi vinaka inda ya tala kina na veri kita sara na bubali na Fijian community mai Wellington and nambongi vinaka inda isang ningune dhavi mista loma loma vinaka vali buna ndo warorong kando vito koni politika mai and bata bata vinaka ngoni PM in Fiji and nambongi vinaka nikua
1: madhi ubudango pole vinaka serengondo nanumikia tikina.
2: We call a Ketabua. Wasa wasa nindon domo asip tingo vikenda na tini. Enarusa mabulu kaono na miniti. Nibulu vinaka.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Ndarongala chikana ndumo isesi na sere kotu ya wasara sabo tingo weekend tin kavana miniti me tin kandona kaloko en nambonge bena kande ndaru tikana wan telefoni saiba walon rau saiba lima tonun do kem kani bebe na no men sere sebe butayana sere en nambonge bena kande ye na sere tarabongo andu sana no miti kani kina na avu balena leweni e One Tree Hill abe ya tasai Wateke nambu na batalaki na we arto na pupale na yango kila nito ngan di tingo nongo taranaki we mbui o mesi wateke rona kulisul stolin do bulu pinaka ni taka ni tadi teke tingo ngan di mai taranaki na

0: Stadium in Fiji.
1: Taubo tribute, Sergei Baranise. Pamaro tekete tiko na kabinet ng puwa sa abo e tolo na miniti me tinikandua na kaloko.
2: Ya, hindi tau. Para tau, vipana no miti ko na tambatakataka niyo visa en na mwani maadha wango en na buku nga ni baka ulori. Na mba kingo, sa ando na nra ubitu sanga bulu kalima na leo nivonu wale ya lino nrambula en na buku ni baka dhalaka nga unisala. Donan rau vitu sanga bulu kalima. Ya ngo sanga I kavitu chuku ni bula na emba kengo. Ndarezi tena libu ni mbula. Sarama yali ya nabuku ni baka ulori. Na ngao ni sala. Karto sa kere kere tiku na tambana ni uvisa. Kera oni nda nganga roni. Nda vena numi. Na nonda baka ngataka tiku na ngao ni sala. Na mua ni madha mbala wongo. Tertu tu kuna tiku ni menta baka ngata kapenaka na moni madhangu ana kena ina kindina ana buku ni kena na baka nanumi tiku na matariki ngo ya ngauna ni verno ekanda na maori ngo ndona ngauna ni nonreli subo na nonrumbula rabe ya sotra kibabi wekani karabaka nanumi kina na nonrumbulo yirasara ngoleani kere tiku kina na arto pa mama sichu na tambana ni ubisa ana buku ni nonda marre tiku nonda bulan ni ndabi vita seki tiku ni sala menda ya zumbula I vale beira na nonda bu vale esang ni klani sang ni dona bu vale ebin kata me dona singa satu kitu kitu yurto no ubisa ngoli bate tiku ni keni tuku tuku ni ada no baga salaka ada no leanga ena betin ena tolo ningu ni sala kere tiku baga lebu ebana kangor tu kere tiku no ubisa arto reza ni ndo malmalu baga lebu kenda ni lenvo nua kenda ntar maki tiku na ambeleti kanda utango maki kenda ena nonta ndam ndambe na seat belt lebu na ngona na pasindia saranga resanga tu ni ndo ntar na seat belt ni rentambe ena lomo ni motoka raiva no muy tabi mona nga raiva tiko ni raba na ngona sarabondo kina na no mpa sindia mer na ntar tiko na non rebele tiye ntar tiko na seat belt kini karua na impairment ni kon raiva tiko ngai while being impaired by alcohol drugs se fetike nyo wawale ngwe baka tatawa na nomun reba baka binaka se o tori se o ngunu mbeka mai se o tori wei nganga tiko ngwe on reba ngwe na rini baka lenga na nomu baka tulewa na nomu baka umotoka se baka ulori enga unisala akini katolu na baka ulori baka tatolo se na nomu sibiti mentanto reza ni kebaka enraki susua mentang karona nda lako pamalua nda bena numi ni sanga ni kenda nga nda baka nta tinga nguni sala le butale er baka nta kata tinga nguni sala so sar nga indre bo so sar ndre makawa mata umbe kana ndre nguni sala so er sanga sar ni baka teki ai kombe ka sar ndre bo bitu bitu sanga bul nemba ki en onda ke ditiko nguni sala ke ritiko menda do be baka na numi pata ke na distraction eh go ne ke na baka nga tekitiko na telefoni nguni ndre se ninda abe tala no tiko kameni yali ngoni yali maina nonda bakana nanu maina nonda ndrebe tiko akere tiko kina be kenda kenda sara nando baka uto lili na moni madha ngo menda na ngangaroni amaro tiko na mbula menda ya mbula ibale ndale sote vertale na bubale jojine lendoa pali na buto tamba ni kenda bakandre kemi na sosia ngona tiko and I'm going to be back and I'm going to be back.

0: Mortona, Serra, okay, Matani Selala, and Serra Vina Nogudina, as if Tinga became the Tinkando and a Tinkalimina Miniti, and Bongi Pinaka and Dime Bongi Barumbuka, a Catinini singing in Volo July, Ronondo or Rosanga Volo Kona, here to Tunitina Tambanani and Raki Maviti, Ni Dona Volongos and Dona Volam Batambatas Ram, Ivanua, Erto Yersanga Vakila, Na. Dona Batambatango e Sando Tennis Rame ne vien bachi chiede Sabo. On andarivato, ben andarivato, erto namada wanga sangue utingo. Le yavo sarna zio po individuo ne degrees, 9.7 degrees. Na batbatarto wakila mai na mainan daribatu aku ni bandina tanam batbatam mainan daribatu ni dau tiga mai ibiti dau boleh kena dau moni ni sereki me kita undang boleh saya kena buku ni soli na korni basu ina dala kita undang na tiku-tiku pengalal tu na tiku-tiku na merana tinang I koroto. Dona kana batambata kita kita ndu la kya nyo la kuna tikuna uzi wai nyo la kuzi wai karuanga nyo sili tikuna ice water la le bni batambata kya akiri msale ba kila ye rando sama ta tubira dona wona kita wala za ke aba tikira na ndo ngu momo ndo na ngani tinangu kita ngai ba ndinga na mata kile me kita le ba katakata ni sa tumbu tuna lobo me kita le ba ndo katakata ni bete sani lobo kita utatanga bina buku ni mata-mata. Yo ira na ngoni kya na t-shirt nga na tersa sila kala kara bidi zeki boli tu. Ya na mata-mata me kya kimbo sa boli ba kila ya to tukuna na tambanyan raki me biti. Nantari ba to record the lowest minimum temperature in Fiji. The first 10 days of this month in January, 9.7 degrees. Orto may mati, tin kaba po di lima, 14.5 degrees. Ibunong balabu 14.6 degrees. Ayang gua sanggai erto inahua 13.8 degrees. Kartu tuku na tambanin raki. Sanggai bakang dua me basarang gua na libu ni batembata era sota kaya na ini. Asabi tutu kartu tunga na batembata ang gua yung kalanje. Indo zio na degrees di lewalu. Ya Erto tu kuna tiko ni sena toso chunga na rani ya dawa sarana kula kusita na batembata era na sota batiko.
1: Quer ser alguém na nome, vai que menina se mete com mena, lá manimbuda, nivalo, vina cabalheu, na dola e o altico, que na caravitavi, e na tico viso tico. Sen wila tapi telang arto na turangan itu amat cepo. Dua bulan bina, kabinak balik, bulan dua siapa tiko mai. Ina rimbong ni warung buka serenggo minum do seni mula dapat telengar tu na mata bu vale mai oni hangam boleh bina ke dila fifita akuila serenggo minum do bina ke vale bina semiti ko mai kuki wine dembala ke nak kamu nindelai kandi aundi bana matam.

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Kalitui na sere vaka oleniau sa koto pe tanga oneni sa sivina tini kandua e na rosa na bulka di oni miniti. Peke minsa kai se mamai ni mbulabinaka na sere ngoni votai tiko kina na mabi ni binaka tali tiko ngabe I vambula tali tiko ngani peke mni na sema tiko mai na live stream e na pmn.co.nz ni mbulabinaka Kalanga na mai tei e buru-buru tapanga ni sema tiko mai kina na mbongi vinaka ni kua. Serengo, meno muni?
2: O tara talanga, verona vei tini na thawa, vei mosese watake Luisa, tala kina vei Ruisi, do bula vinaka na vitamani, vinaka vali buna sema tiko mai na mbongi vinaka endai, ser talanga nko do sana numi tika ni kina, kerei maramata o Luisa, me baka ngataka sara na serengo.

0: to mo ke nevo kura e na to mo I tio veta kula e na sere kodo kodo ni alamamo sa sivti ngobi kenda na tini kando e na tolu sanga bulu kawale mniti di tau ato sa tolu sa artiko na ngona blak tali tini mi dhaba na nanda robin karabi na bongi bina kentai dhaba bina bina katiko vir kete sara na nanda ni veto koni na bata bata bina koni pime in Fiji na nanda tolu sema bulu tiko mai na nanda prokaramo e na vim bongi kete sara ni varum buka mai na tolu kina tini karuwa na kaloko na sere tarabu ngonto sabo tini tika niki na na bu wale ni saulo rendi di mai Hamilton ambule bina ka saulo bina ka wale buna dau veto koni bule tiku mai na sema tiku mai na varong tiku mai kere sere tiku mo solo na bongi bina ka indai ato sana numi tika ni kia mnivat kena numi dau bu wale batanga kina sanga ni ngule thabi litea heni wono ke losana na ngiri e Palmerston North na bu wale na kore wangalebo mata mata o suli o honugava o JJ o choni o tale bati KD sanga ni ngule thabi orto na be my bundle wetlands my Brisbane o wasi madha wangani sani ni arona vita dini na maki arona vita nani na roko zina vila kemba waka mbibi vero na vita dini lala irondo zimbi takatiko na timi ni New South Wales ando mbule vina kana vita nani bimbuni my bundle wetlands na mbungi vina kandai seri tarabangondo sana numi tika ni kina tamaru tona viti ones ole nita I ay nita so tala baga na vitin gornita
1: Marto na nung talaga kina na matagubali may tepo ke. Bulim na ka edi, intelem batiki, may na duruki. Ano na nung talitinga na sergo. May one hangan daw. Bulim na ka na matagubali na fifita. Bulim na ka dila. Bulim na ka kwila. Binakabali na siya matiko may nambongi binakanikuwa.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Aile aba dirolo maserean. Tamo no tau na rakani mana ke ulu ne birbiri na sere ninda utuku tuku nitu. Sa votingo bikende tine miniti emitin karon kaloka na mbungindai. Ya sa me zapatal tingango na ngani rongo na nibing ravi na bewe kani ruwa na mbungi bina kendai. El no turangi viu watike ya ditau Olivia ditau nitae. Olivia mbolo tingizi kero babi nibina katike nibike mnike sara. Na bituko ni politiku maine kene siya mutiku maine na bat nanta bata bata bina kango na luwe biti na PMN Fiji sepa mana biti na bai singaporo mbuka sara mana tolu kini tin karua. Okla ni do laka laka walanga nango na ni toto kutu na bing karavi. Same tin karu talang kono kaloko iya at sa tos tiga na vitala noa ala katika na vitala noa mena lorai mena tos tali tiga nono tango na ni na luwe biti mena ala sar tiga na matagilele ni mataka. Ena ona kaloko iya sabana ni vina kiti sana kiti sabana ni baka ni tiko ni na ndonga nangu nule kala kango sana tiko buteki na nonda paru karamu wow and buku ni kena to sa itali tiko na nonda ya wani vinga rabi mi ala sara tiko ni ana mataka lelai ya kiro sabana ni vina ka habana ni vina kati tinga ni bikim ni kiti sara na buvale bi na buku ni moni madambalamu ni badengi zangi nda ndoni makati kongo ni ndoni moni madambi na kabi kenda menda maruiti kuna mbula ndapi lomani pakelebu meza pranondangu nukataraba ni temo adita kamanda.

0: is PMN brought to my.
1: E la posit ma la hit Ruasi Broadcast Standards Authority e oval oo full on siav siav von ni security website is bsa.govt.nz tini tini ekat wafrasi ni pangu ekte tir kupla na e la luang ni tiren rong hul e av ngarue kamatam itironit ni ngarue ti is ha soko.